Indizen fane na machuba ndi benare. Kani pilise nenda wene zinga. Ubese kufulisa ngoba. Wanapana semya uda. Kani ndeze ndibe mkulu nami. Indizen fane na machuba ndi benare. Kani pilise nenda wene zinga. Ubese kufulisa ngoba. Wanapana semya uda.